chichitla, orarandar. Ulma do algundurin mariki. Anandiyang ulma yo yo yo ra. Maraka kurur tundri omala. Chichitla, maraka peruala.